E di le lasa o sua in ngai sa ki chan in pe theo tu du dot mi nu le pa o le na pol kan thau cha in kan dam cha hai mo a phong tu kai ma tin te ka si tu ni kan chan man dan ding chu kan za te kan du chao mi on moi ngai tlan na kan nei ding a si tu zin kan zar te ni no ma kan ngai zat mi kan khwale ram in mang tari in mitlam tar tu hla pol ngai riam deuh bai se nak thon kan ngai tlang ding a si

tini delay gan laizo asachu khazat khana sriding lamoi te po ngai nak thoi chanin petunan zate para lungoi nak tampi kan nei kan hlangai nak polin khwalaram kan ngai nak tampi di alauriam terve ka bai sai sunta ni man nomu phaizat le kan tongok salding